atang pukunjing daw. Kaya nan ate kempen dermadaha lang ang nanaw te alam daleh tamiri ngina itam adang pepeh nyukung kempen dermadaha alang ang nate alam pasan telo narepa te alam bahagian telo ti avenci bag daha telo ti dang maoksayu men telo kelunan alang perlu daha dalang perlu daha ni hati daha lang kahum daha musang jaka daha ung anak narepa jaka daha anak ti narepa daha alang tawin ti alam tu sala nalun kahum daha daha musang daha nilang perlu ang daha ok daha plalo tegu ang nabaha umaprah ti ya menawan ina pukun 45 minit ngedaw hitam pejah peji ti alam dengan sukan bi apa yang nanan ji lagu langkadan Ezra Music lagu tong tarung tibo hati ji lagu marung maina sentam jaka nyam menunakan ni pa hati lagu tong boh ke lagu ni andalo Ezra Music na ti alam lagu dalok.

Uri pa lang sa'yo nga bantalaman lo, sa'yo ba tumong tanme? Pinusere palitahan man talaman ka, at man lo na lewe. Iha kita malo.

Ay, kalalang po ka ng tukong manong, mababutong tukong nante. Kalo ilawara na nabag sa akayan, naunti lulungi. Ani na lang sa'yo nga bangro na naman lo. Kami di manuna lendong usung watu bang.

Ragu Ramana di Dato Bana Berda Dato Sri Siti Nurhaliza ngajudika kisahku inginkan na pramanso beraga rebisi Mukroy family adik ib sama ngata ngaremati di YFM media ngena cabarnya nah tap cudinya praman ngani ragu praman sweta dapat sama-sama kidinga program nateng dinge ada do peruang ngadok susun berangar menupat pukul simang suku singarem ngaragu di Dato Bana Jackson Boson nga IVPB cintaku di bumi kenyalang.

0: Oh, si Nomel. Sabani nga, o na mojika. Ida ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana naga. Asa mo rabo tiya po, ano mo nam.
0: Si Nomel, duwa baninga ay. O na mo bruma, bisiko ng oran. Di toro ng iyo burangar ka.
1: Tana naga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek-protek tu telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.